0: Allô?
1: Allô, Ken? Sa ti mo wa to san?
0: Ah, si no.
1: Ah, tu ka va ti a tami no?
0: E no ya mo pisa.
1: Tu ka va ti mo pisa.
0: E no ya.
1: Oui. Yo mo Ken.
0: E no ya.